0: Le whātunga mātango whie o le whai stas. I ana tale alo i atuai fo i le tātou Paul Kalame. I le nei fo i vaenga o le uli. O toi a matalia i fo i tātou Paul Kalame masani e peilawa na e whaafonga fonga. I ai sa moa i a saulua te tasi. Ia o le se fuluma le lua a ngā i le tasi. Ia o le nātau tua tuai le whalitua i a te mukisa ngā luvao. Ia, peita iane, ia o le ua mātou mālolole mo le itula atoa. Ia ua fuitau mafutanga. Ia le ua toa ea ngai mai le au whainga renga. Ia ua lava le whaua wina o le tātou Paul Kalame. Mā le tautu eina o le malo le tātou atunu o le mea lea. Ia, fie fie fo i whātalo vātu sa mua le atunu pele. Mai lava i maunga tele. Se o atu i se o au pito i titi o le whanau. Ia, te taltonu pa ia i le au whainga renga tofi a le atua. Ia, o au sina sina. Ia, o le whātō whāla inga ma le whāutanga. Ia, o te manatu. Ia, o lo mapo tāpu wai pia i tonu o maota malawa la o tō tāpu inga whāfongfonga mai. Ia, a o le ua toa ngai mai le au whainga renga fia fia i e whātālo whātū le whionga ia teito vāulu. Nē ngāga ma le whālo alo.
1: Whātālo whāfo i le songa pau oa pau oa pau. Ngā whāi fulufi mā lor sa whāmanuia.
0: Ia, whātalo what fo i le tausala fo i le ala leo, whaltua i a tau fi upu whae i le nganga mali whaaloaro, i a le au whainga luenga na leo wanga i mai a wale tau tuena na malo le tātou atunu.
2: Ia, whātalo whatu i la sunga poua, poua, whātalo what fo i whafunga anga sa mua le nei tula.
0: Ioi, i a le nā. Ole Paul Kalame masani lava. Sau taimi ono tau whafunga le i tātou tala fau. Ia o te le tau mā te ina fōi. Ia ua mai a fōi na apo apo. Ia le e whaltua ia a te mukisa ilan tau tua. Ia tātou tala fau. Ai le umalawa le mātou fia a tu i nā tupea. Ia ua lawa le whafunga ua o te iloa. Ia, e fo inise o le malo le tātou o tunu e le i maua ina, taimin tau tua tuai, i alfaltua, ia taimu kisa ngal vau. Ia, a pita iane o se a mātou taimi o leo o maua le avanoa, nisi fo i ua whape nā, na mapu mai tonu o maota malawa ma a inga. Ia sa fe ngai mga luenga wa nisi o tātou e usu le tai au leono, ia u teiloa leo o mapu mai fo i malo longa. Ia, toe sa au nye fo i le aso a tai au. Ia ai fia fia le au whai Paul Kalame e whawhilo a iatu le tātou malu le tātou atunu. Ai le ngata fo i leo wopaango le tātou le i teo ma sani. Ia ai le ngata fo i leo. Taito ma upu a. Ia o ngā uwa e kupai ua lua ngula i le kelo me ai o le tātou nuu a e o leo kakoa ngai mai kaukua le atunu. Mea fo i ngā ngā uwa e kuai e ua lua fo e fai mai a le upa le tusi. O le ai fo i o le e whai maa ngā sala fo i a tātou nistai mea. O wai e kua kua ulua kau whai o le ua kua u mai lopu manga wau le e whai kako le ito
1: i a.
0: E mo le kele o le tau mafa. Kele o le tau mafa le kāpeng penganga le sunga le taitai. Le sunga ya se yuli. Ia pesa i lima leota whapea fo i le au whai ngā luenga. Whai kako whai lau tusi. Ia te mai tai la leo sae. Maa lo whapitai sae. Fa mo mo le kau fa lau le di ka ko pinko ali a dai tu
1: ya ma lo la
0: complain fo i a sai fo i ku keling a e ma ngi ala fa pel tani a sa lo le ka un fa sa mo ka ko ka ko mu me la wa wa
1: e me la bia sa sa se so so
0: ya ya
1: ya mo i a sa o nga ngi
0: ya
1: ya ali lava se a nga pe la sunga fu lu fi me fo nga ke wa se e la pingo e ka me nga ke ya se a nga ya me si fa ka yo le e pe nga sa wa wa la ya e fa mal o por ku se le ya mo fi e la nga mo e ka ka la
0: ya
1: wa se la va le o ka o ka mo le kwa fa ka mar fa ma do ka ko ma ka nga nga ta ma tu tu nga i na la o la ta mo fta nga ya me a le nga ba program la ku lo pu lo ya
0: ah
1: ya yeah. Bodo toy ese si toy ah to a uria fo ta ya ya ta to fa ese si kim o lo kwa fa ka ka ko ma fu ka ngar so ma ma tu to ya ese ka mi ya va ile se pese mori mori ko ise ya ki o ko Well, kemo salo nga ko ko lo fal ko ka ko ko. Ka wang fa si singa ka ma exercise.
0: Yeah, yeah.
1: Mo ya nga afai ku la nga fal ka ko sumpang ye. A esel ma nga yo ma ka nga.
0: Yeah.
1: Nga ti na ma ta ma ma tu mo. Wo ma tu tu la to so ifu. E ma nga yar ka pe se fa ka ko
2: fi fi mai.
1: Fi fi mai san san fi fi mai.
0: Yeah, malo. Ya le la a ya se uma ona su e le o se pese ale. Wa e ano no ai taito ma tau fi upu pese ale kako kai kai a o le tele yo pese ile e foi le kai mi foi o lanta le ni
1: a le ngia ma
0: fatu ina e ia kai mi nga lau ilo ai sua fa pesa il maleota
1: pesa
0: a ka mo mai langa mission a le ma lo ai e a o le tu fa le tino le tu fa le nganga mko pa le
1: ku la
0: uma i le sunga ile a ia se yuli. Ya fa tai sau stemi ya on ka inga kule spese muli fu ya lo fa ngal tatu nu ai le mo fa sa mo e pele o yo ma tu fatu le ala fo le na ya o ma tu ti ya lo mai lava e fa penal fa ti no mo fa tau nu ul tatu pol kalame ya e tu sai o aso lo uma ya o le le e si fiela te to ma ma nga ya lo fa ke amal talo tatu tau
1: amu lo
0: Nga bima ngay nesita maa nga. Ok, lua fo yele lua po o moso nga. Feme ya lau fi halu e fi a whangoka. Ay fi e lua le temi ole a kaimi ole taima a. Ia, ewe. Ia, si fi a la, ia, o paugare le kulanga lewa o wai aku ia e lewa mai ale au faitau. O le tala o le vivela, ma le ea malulu ne temi a. Ya olea e sau o taimi nei ya e lua sulfa le ia vela lewa ia i tatou lua sulfa uma ria li uwa a matan sau le sama teito ma a tau fiupu ya a sa vali atu le itu la e tolu a lua sulfa lava se io atu le itu la e fa upa uma i la titi lalo e lua su tolu ya o atu le itu la e lima lua sfulu ma le lua le malosi o le ea lo tatou fia ngai ma le temidei ya o atu le itu la e ono o lua sumatasi ha ya o kemila le o le ua o vai aku fo ya o angoto fo ile la ta le ono ya o le lima le ba yaku ya e koe o le ilo mai le la ta le ono ya o angoto fo ile la ilo no no fanga ya o pau mai fo i lalo le ma le ma fon fana o amata tau malulu sabalia tu sabalia le tu la fitu le tu la e valu le tu la iva le tu la se fulu ya o le na la vai tu mau fulu iva ma na ia sole e le malulu taito ma tau fi pa le o ka ko pa tai o amata sau samba lo ka ko ia ia o me ngam ko ma fati ai fai ngal malulu ole talo tau le vai a sole mke ngi o vai ku se fulu lua sutasi a ya le vai a ku ka se fulu su lua le po le se fulu iba a le vai tu sutasi su iba ya pa u mai lo su lua i de o sa valia le va veau a su va ya ol talo na tau tau o le va la su le tai tem nei la o su le tai tem nei na su mai tai le sutasi ya ai toi mau ya tul tai a low tai ya lei tu la e lima hapas five ya ile nei le oli ya pe o sauni la ya le tomalen vid mai tal ta tu tau ya po le alta mi suai ya olta tu tau le ol mane ya le ma ko ku al tal tau i pulispeni Ya plus peni ya wa fi uma ya nge ya ka ko fa solo ko vetrif ma na ko i ipsut ya vanga nai le a le every young ai ke ai ma na ya le to e nga lo kango ai i la walu le koko la telefoni ya ta lo le wera ya ba ai le ngo fa nga fa pe ipsut ya ba ai nga ya ngo ma ko ipsut e le se ka ko sa mi na ma aka ko yo te to ma po ya kai re klif pa i no fo nga ma sang inga o fa ye ye fa ya nga ya i ta le ka ko tau ya man tu a vai mo mo ya ai ole ai ko a ma tango fi mai ka ko ya ku ye late taito matau fi upu kwa mafikia ile ilo longa ma a
1: ma mafikia ilo longa ma faki munga
0: ma mafikia ye na ka ko uso tamo ye
1: na kenga fo fa la ve ale mafia a
0: mo mo te talo mo nga ya tato uso lo penga au ma wai na fo ai tele o er late tele tato sa mo ye fo nga ka ku kamiki fa vai taimi nga e o mai ye fa nga venga ina ya ka ko talo mo la to maltia ma o lo afia kele et late ya le nga fo stete o ka ko i au se tali nei i kulango lo longa ya malefa ai o le la ba ya tu sta to musika ya to fa wo le lo sta to por kala me le nga nga malefa lo alo
1: alo
0: ya fa tai

0: ia, ele leia tato falongo longo e poa foi de meu tupu. Si e tato atu no pele, ia de meu tupu, me le tau ne tupu, me fo boa uma le tupu. Ia te nade fo, ia pei o le fongo lenga o matu nei. Le sa falongo longo al fono, esse le maa, al fongo le manatu ma. Fina ngalo ang faa lia, ia i lava sisi. Ai pau al mea na fia, fia ta falongo ai, il sango anga, il sunga, il pal mia. Tama se o... La uli o le mare toa. Yeah, toa e paua yeah. Le me tase mna o mbia e la uli. Tu la epa, fai se tātara mwha mamane mea mta nofo fai fangin fai fangin. Fai fai le leil tato atunu. Paua na le mea mna o la uli o le mare toa. Ia e sao, e fai mea le upa ta aloa ta mwa laus. Tato wa tasi, po ai pele. Fai mea o le, hei te apipi o lea. Ia e tasi a tato le si fangata ta mare lang. Ia se se e atu le. Ya filufi pole ase. Mata tiang a portalame.
1: Ya, moli, ole wa e sa no el tulanga le a taito sa. Ngau mai ta wina ole o sa nganga nga al palmia. Va tai au ka vai ku tu tulu palmia. Wa wa. O ki a longa a lona fitanga lo. E man ku fo i pe ya ole sa no nga masa ne palmia. Wale o ko e kaminge wale o ko sa o yo se suyo o sa sina ma. O po io fo sa mangue o la wa sa o io le pale mio le tai tai o le malo pe e ma fatele la ya ia ku lang al ka wa venga o le atu nu o no lo no finga lo lo fa ma ia e sa e moni fa ma o ni sa nga a ku sa la wa wa fa i sa nga fa to fa fa ma wa longa i le fo io nga u so tai tai a sa mua i malai i le fi nga ya tu i le pa ia e kuia ia kulanga o le fai o meo o lunga o mea ia o penga te fai langi o isi fai ngoa ina e le kele o lau fai loku male wala au ngai fai fai jau fai ma ua wala le le ua fai ili tia apolo taimine ua
0: vave
1: inga ua masawa ili tia apolo e faaleanga a inga faaleanga kongo e kalesia ua o e tono no ua o lea ua o ai fai ngā malo mea la lea ia umanga ia sean talsanga Talsia ia ai kaku ai ku ia wai si taimi ia wa fa ta sei la wa ia ma ku lo li ku langa le a volto e fa ia ai o mai lo nga lu fa ta si ia ma ka ia kaku mo wa se ma lo mo nia ia tu sa mal fa vai o le tato wa o le tato wa tu nu fa mai fa vai i le tu sa mo fa mai le o kala risko inga nga nga ma ko lo ku le fa mai o sa mo e koi kiki a e savali mai le falesa o le kongu e ke sau e mai le amatanga o lisi e le amakanga o le kongu e kau mai e kua o imasinu o falesa a e fia uduala le falesa
0: sos falesa
1: a ane mea le e tūlai mai e pei fōlinga mai wa tele falesa e lei tōwha mai ia le faola a le hango fai mai o tele fia a o tele fia la nofo po tele fia fio i se fale e fau e tangata. Lenga fai a solmona aua, uke fau a ngā fale, uke le fia ngopo i se fale e fau e limo tangata, o te fia ngopo i lo fale ngā fau. O le ale, o kākou, o kākou. O lo fi ngalo mo, o kākou loto, mea silan tā ua, wa ale lei lan fale lea, e vaila i mea umai fua koi fafu. Ele lei mea
0: ua. Ele lei mas mea fale.
1: Tā lusia mane i tele tūlanga le ua i elau saunanga, teito. Tā lusia, ia, aluai, i fa mei upo toa ina, ia, a e fua se tapu, ma, kākou wa iaku, ia, o le ua, wa ola le nganga pa ia i fingalo tai tai o le malo ia ai teu le awani wa manga ia i sanga sa unanga nga le nga tali i fo i le i fo nga le a ka lofa
0: a fo le
1: ka lofa u sa wa ia le
0: fo i le a ola
1: ia ulu ta fenga e sere futi ia i vai tinga
0: vai tinga
1: ia o le ua ki nga inga ia ngai kua a ma ngai a tamali ima ma kula ko le ku u sa valia le ala ono le ngi ka mai ki le a le tau pulea nga ma ngi ale le fofonga ole na u mai si ta ma ma tu ale nga sa le panga nga u mai
0: ma ai yo ma mai yo sa wanga
1: mai ole nei fo i sa mo le au fa fonga le tu lu pele la u fionga le pale mia o le ngei fwoi ka mai kiki mo onga maku e leo ngofo i kopai o le mea leo kupu ngei temi nei tai to maupu. O ka mea fwoi e o leo kako wha maka ia o suri o kako ainga.

ngofu I kongo ngu. O peila o ingale e ma le ka u ye mal ta mititi da. Lo winga ile ngofu nga ola ye ile nga ole o sa nga sa ole a sta mam tu. E ni ka miki ile ngofu I kongo le ma kongo. E ma yo fo yo mam tu. Ya e fa tai. Ka kai ya tu langa u tal sanga il palmia. Ye ye se a se le linga ma ya fa penaola. Ya ole ola ka kuska ko musika le a. Ya fa wa wa ile o tu langa o tal tu kalame. Ya.

0: se le mana ia si fofonga a tama matu to le musika a ia mo o tama fo ia ia le pumonia o tama ia sa pe pese ia so ia
1: ia ia
0: mo a sa pe pese ia so ia ai o le musu musu mai le sunga ia po o o ia sa na mata ina le fai dile ia ia ai fa long fo la se pese po o mare ma se se fi fa fo ngai lu na le e le lo ho ka ki kala e fa felan kai kai fa i a fa pe mai la o tina ya o po tal to ya o a ya le fa tai mo de to fa tai ma fa malo ta to o fa por kala me a tina na va ya tu ni ni va mai wa o lu ma ta o le fa ni lu nga yo ya ai fa malo lo si mai ya a a was fo isi longo longo pu ya li o tato sa mo la lan papa o ne ya i musika le musika o tala mai sa mo i ese time ya asi sa no lu fulu
1: malo va tai a de te le la u fa le ngai no tai ta o pa pa na ku e ver con wa le ngo a e
2: le ai un ai
1: e a pues fai fai mi avatasi a coi la via la vata e ta va mi coi la via al ta mai la nga wu
2: e mi tsai tsai ma nga ya lo si fonga ya
1: ya ai va tai ke e li via o pa
2: ya
1: o le sanga ke ni e ke ke i le mako e ka le si le vai mi wo wa la ku fai ya ku i de i ta ma la u al kikal fa a mai ala ki kala se kala pe ke no ka wala rai bala au mai ko inga le u man tu le a sa le sa
0: sa ba ka fa manga ku nga
1: e fa mai kala ko inga o to fi la uma e am ta wa si mai ko inga ma tu o le kala se fa mai vi lu vi vai de ki kala al fa i i le nga ya we a ku sa wa de ai ma se se kala ko ma ko ma puta e ma de te do ke o ke
2: do le lo si fonga ka ki kala ka len
1: ai nga wa pa o la o ka mai mai di la fa mai a e sa wa de ta la va o le a le me
2: ka mai ke le vita ma
1: a nga wa fu i la wa fa mai wa fu i la la wa fa yes ka male ngo vol ki kala ma ia le la ko va fu ngai ka ma ku wa yo le vita ma
2: ah
1: ya ya nga la i de ka ko a wo nga wo ka ka ngi la o ka mai mai di ma fa to to lo voi de le ia ma o tu lo mal pese ko la ku la ma le leo e pa le ngi le le ia la ah
0: ai o mai fa la pese mo mo mo le ka le se e ia le e ele news na mai la loi sing ka ko fa so ai ma e le longa lo ta fa no no ele news a fast food ma le lima ta usanga ta ma ba se tin ti ti se fulu ono ta usanga sa fa pe sa ta u si tu pe e po lar sa ole a fa o lima ele ta ma isti ti su ono ta usanga le na ona pola le na lau mal fa u ngoso lo ato na watu lea i tu lou lava vai lua e tu tonga la tu pau e au tongi le. Sen tu lou lava. Pafa lafa i le king or king iki. Ku i konga la pau e koso e kongi le konga vau. Lenga sau loa nga po le fa i unga la fa misi onga. Just for life solo ako lo ngora nga akoa.
1: Waka kau?
0: Ia, ata wa aia tu ngai fo li ngar tangata. Malana sa fa i mai. Pia le se menu tupu. O na ta ke lo ai mo meo a
1: kanga ka o la wa wa le anga ma bo fa lo
0: ngo le
1: ole ai sha a
0: e sel ma yo ma na yo fa yu a an fa pe pe fa un ai si ya to nu o le oti le oti ya te o le sha ma o le fa pe ne
1: la la le ave fa po longa
0: fa po longa la lo po longa
1: e fa
0: fe a moya tu ama no fo tu ale le lese te se se no fo se ale o fa po longa
1: wa e va kun e fo yu ka i mo si a ia pa ngo ka ma le
0: si a pa ngo ka ma
1: o le tu la
0: ma no no ala wa ar ka la ki ki sin e ki sa nga a
1: fa o yo le sa nga
0: ia sa nga ki ni ki su wo ngo ka sa nga fa o ni ma ye nga ya va wa le ku kon lo pa wa ko sa va ba kon disa a fa fo po poko le le su nga a ma wa ma mo al mela nga mo kalanga le tu kensa le nga mo kalanga le train le ri la sa va ni mai ma fa o ni ma
2: se
1: O le tulanga nga le awa e sa unua iai taito. Ia, o kulanga nga wale ai ase I tu o lalulangi wale pea nga o le tulanga le awa kako wapaya kwa kako ye. Ua moni ama faa maoni tulanga umo le.
0: Ia pau lava. Tai pe fo me tu sa mo o vale ai sa sa le me tu fa pe sa mo au ta ngo fia lo le ai sa ia o te tupu mai fa le fa pe sa mo
1: ia o le tu langa le na sa mo wai fa funga mai ai o se tala e fa no no te le e o lua mal tu langa vo ile le o le manuia I le fa longo tu lo wa sa mo Watu fo I malu I puenga mwha malulu atu. Ae langa wale alo lava le tūlanga le saulanga la whenga. Teito ne fia momoli mai o se tūlanga fo I lele. Awa ai a tātou. Awa ai ngai kako. Awa ai ngai kako wha ngau ia wa fia I le tūlanga. E fo I lele pui pui mai ngai kako wha ngau tama. Ngai kako. Upu fo I wa kako wa ai aku ma. Upu ma teito kako wa ai aku ni mele o I wa kupu ulewe ma samu. Ok, e kukusa lei ia ngu mela fai tau o kama ia fia eisa. Ma teine, kau ke loa kua wale, whaari mai pu e mai ale, ku mai molonga I ngoa e ku ilu mol fatfata lau papa wei, kukusa ele ngoa ma o le nuu e sa waima, o le winga na lautala. Ia o sa wai upu a kako matala, matala a pui pui menga e kako whanga, ufo koe ku koe kalofa, isi ngei alu al totopo le le lope nga kuri alu e fatau, ia po le mea kua mai o a onga, ia e maua e le neifo I a, wha lea e le manuia e wha fonga sa mua lea tunu pele, ia a o se, whai mai upo a le au whai tō whama le au mātua, e tū manua e le tū longo longo, o lea la kākus kākou, e stātou musika lea, ia.

0: E oe, e sa wali lawa i ti munga, ma whai ngatā, wai a nisi wha upungo le pese re sa utai tō ma upu, whai yeah. mai. Whai mai au te re toi anga sala lawa.
1: Oi oh, au e.
0: Mm. E no wafe tau i le lei ma le kākou, ma le tātou tala lenga kwa umangei a kuanga, wha soa e wha funga fo i le malo le atunu. E le tūlanga lea i le tamā fo i ma le, fo i lona sawa i no si a,
1: Suono
0: tausanga ta lofa i mātua o lo momoe manonofo i tono le ainga maloi mata. Wai o le sa pele, o le sa wha mamae i ai matulanga o i ai wha moe moenga mo lumanai. Because o le o kako wha ngau le lumanai le o ainga taito maupu. O le awa i a ta lusia ngei ka mā kako a.
2: Ai, mai se whanga.
0: Nio e, e le ngei ka mā e, e a, o le mea wai, o ka ngaka whapea, o waku upu umateitu. E le umianga iuka e fia, e maua loe pangoka.
1: E ole polonga.
0: O le mea tonu ala na lea ka kea lofa i ai. E o e waku fo ila, a halo lofa i ai leo leo. Wa ave loa ku u se poku fo i lele awange i ngawange i ngawange i taa nga i la ku feo i fatasi mpanka. Wa e maualo e mpanka e mecha ia. O kupulanga karavoule e hita te le ikulanga ia a maringa ika maa e matua. A ulewa i e wafai.
1: E e fo ila lesi mea leanga tupo mai la loa e singi. Mo nai ta ngata saba vani. Me a fui sa vadi lunga pe kau i nisi kai mea anua i la lola au maa. Sa faa o lima e isi tangata. A faa vila wase seel tai milea ngā anua i o leono le vaveao. Faa o lima isi tangata. O si o wafa fina la fia fia sa usavale paka le i inala. O fea kulo la ia. Mai mai tae, don't worry. Yo, ai ke wau angafi. Kanga ka le ongo fa mwa pa ofa ka au la kunga le ki ofa e mai se ofi to worry all la mor sanga
2: la sa va vali kaminga
1: a ke lola o le paka ke le nga nga Freeman Road e lua ka misa nga fa lo ngoku ma kwa
2: yo
1: fa pelo le ai la ke le ko pole a lui sa va le belo sa nga sa va vali ka ka maku ma la se fe fo nga ka ka pelo pelo stinale fa o lima vo ka ka fa o ako ya le se me kongola ako e se me le ka ko fa ke ke ka ke le fa ya ko se a ka ko ngi ka ko fa ke ke a o ma ki sa vali ya sa vali me a au ki sa vali me nga e le ka ko sa vali ya a le su en me ya nga fo nga e se lo pe se pe me ko su kala le tim va ya so a la se fi a se fi la ke ka ko le tim ne ka ko wi fi mo sa mar skingo
2: ale ai a ai se sa voi a ke lo ko lu e sa va vale
0: moi
2: ya ma se voi va tu e ole ole
0: ole ole ole ole ole mea ole safety fo nga o e ma a ta tu fo i o ma ko a wa ka ko fa mai mo fo i langa wa i tu pula nga wai fo le be fo le nga fa i ka mi ki a felika nga ngofo ma i ma se i a ko si lo motua a i a ko e kulo ko e ka kiki ka le lo motua a ya nga ole winga la tala e ko e mar bui pui a ka ko ole mo mo mo ole la ko ole fidi i le ye le me la ma na wa nga nga la ku a e pa wa le me fi fa ta nu ole me le a e la ko e ke ole wa ka fa nga ai le va pe ole me le ka ke la ko e ka ke le ole ko me se tu pe lo tino ai ke wa ka fa nga wal me nga mo si tina mo i fu e le ma se ku pe tina ko mo le ako nga ola nga ka te ole nga la ku mai ai alu e a e fa nga ia a mo lu a ma fa nei le tina ma tu a ia pe ole ku la nga nga e fa tai fo i mo a le malu pui pui a tu langa ka ko ke fewa iei o se to o nga fo ime tupu mai ko ya inga o me tupu mo me sili a o me tupu fo i ia e fa pe nga o nga lu i ta wina ma o wina ta tu sa valinga i le aso ma le aso a o fa me ile o iki ko inga o me nga kukupu nga fi e ka ko ke fa nga ina mole aso o me ole aso ita la no ai mota ya me la i o ku ya ka ko mata la i mole savalinga le nga i duma i tu la nga o paka ka ko ke o ka ko ke vai le se paka ya pe ave le ya le ave le al sina la inga ya lu vai vai vai sa wala ka ka la ke le fongi ma lu security ya o ase o savalinga ya ba o ka singa me le le ya Ola ya nga le pa ye kulkinga ya pa ifo ye e otu fa kai kai e kama gigi kala bo wa e tina a be lan tina we mo pa ye a be mo kwa e a yo a ya ya fa pe nga ngai lo u mama ye e fa le ye la kama le pak a wa le pak ai o le mo nga ola u me tu ya le la be tina
1: wa la nga e sa o le fa tu nga le tina a A elisti na fa pe tu ai fasi o le va se ki di ti a moi mo tu ai fasi o a mo de to boy to sa va no va no
2: va mi la le son a ye ke ye va venga u masco ai
0: no va ya ya li ti na ma ya pa pe tai mo sa wa ma ya ya me si dia ya ya so fa ya te ka ma ki ka ma u ma ko ai lo to wa fa ma fa ki ngai kongo le ai Ya, es de Silvia. Ya, ole a molestar tu pese, que molía ya lo fango, ya está tu nu. Ya, ole, caco nu, ya, ole.
1: Na esta mamá, esta matúa, esta tomasta.
0: Ah, matina matúa, que matúa, matúa, ya, a cala, o, tina, fai feo, ya, fala, y, oh, si, ya, el faltúa, fue, ya, a mua, o, fanga, oh, ya, a él, en ante idea, el faltúa, te fu, Ia le mai tai la leutina upu ma tai tua.
1: Ia o kupe kako.
0: Ia?
1: Ia o tupe ma to pingi.
0: O le kai pe ngal menga lai fai e tina ma sa la fai o ngal menga fai nga fai e sa kai o.
2: Ia. Leo la fonga.
0: Ia la fonga. Ia langa lai leila ia tina ma sa la fai. O lai o la fonga e lai fai loa ia ma Yesu ke mini ma lai ma fuka. Ya makali sa kayo ngala ngalu la fu me ngalu ya ila u ka
1: e le sa kayo o la e ha okupe ba ko ko ya nga pepa
0: ala u ma
2: ala u okupe ta ku pe ya le ko ya pa
1: le ko ya la pa pi
0: pu ya fa moy moy pa ya
2: e ka alu fu ale
1: a lo la
2: ki si le o ye
0: ya ya tina ma ma la fa ya ba ai fu ale wa ngala ta ko ya le ola pepa Ya a ole pese le nei o ta pena ele ngata fo idea sa mole atu nu pele ya o ole ya o nai pese lava a o ya ise o le o tala tata o telefoni ole tolulua fa o valuono valuono e te vidi mai ai a so fa nau ya o pese e mole ya lo faanga i wo mai pele o a inga O lea wa manoa le tatu wala leo la, nga ka ume la wale pese, ma tau ta aina loa, ia ma momoli atu aifo, ia o lau faanga. Ia ele ngata ia soifua, ia o tua a matua, ia ele ngata faideo na e tatu whanau, a wale ngalo, o le aso whanau, o le mesino le taua.
1: Taua,
0: ia. I le alofa maleanga le o le atua, o te le aso whapopo le soifua male. Ia a o lea ua ta pena mai, Le li o pesa iri maleota, fai mai e upu mataito aluo i le siva ave le mama, awanga ia vesea le mama.

0: ia le o se e mar tato taimi o toi lima minuto tare tu lai lua tato luma fo tato por kalame e mo mo li atu alfa taimi alfa ma lo il sunga ya se yuli pesa il maleota il ma na ia musika ma na ia fo ona fa tuanga i me tato de feo ia ia tau tu na ma oi au atu pel mama lo lima tatia la na ta ma a tato nei tina ai mai se ati nā si mātou maftanga. I ti nā tātou maftanga, ese loto fia fia. Ai tau tua nā mātou. A tō wō o whera me tō te oi ai. Ia tūle mama o tātou lima. Pēlā o ti nā ia sā lote. Awane a vesele mama mara o lima o mea te aduai. O tina. Ia tau tua nā tina tūpele mama o lima. Pē ai a lofa wha maoni ili ta maale aing. Tala pepa, whangao, sala whai, akala, ia mawhalai ho. Tu mau pele mama lo lima. O leare na whai lau tau tonga, I love you forever and ever, my baby. You, my sweetheart. Ai le pela, o le li le pule le mato le tio. A le siwa o tu mama tonga ta, wale tu esau. Se ilonga fo teo le whare tu a tu le mama. Na ala ele pese fo ele le, hey my dear, o amai. I find Marta Malo. Night a pail of a man and war. I pass evil tavale. Or Tamalo, I fight Ava Mousina, I listen. Lear lad, not fout twang of Tessie, you more fout twanga. Essel man, na you are fout twang and pissy. A ta of forces he tooly, Luffy Luffima. Or say youly or stung at a pissy loud lawyer, so ya. Ya tato for you fat maun. A little toy pissy. No fall fall, but I'll find out. I will find out your own. I had to know thing. I don't know. Mela there, tell their loaf of a mound. Ah, tell you a loud, sooner for Luffy Polas out, sound not.
1: Maro, you know, Kulan Kunga, you way shall know it. You can go fall over Yelka, Langoka, Ukama, go Chasaka. I lead a kuaku if I saw my. Ne faltua ya upua ne pe kala bo mo ke do le fa yama
0: al mo ke va ya
1: ko le va si va fala langi wa ka wa wa ya e kai no wa ngai fa me e ke a lui a wa ya ngai si va fala nga nga wo si va fala
0: no mo no mo si va fala
1: faltino a no mo si faltino e kai ra i le faltua ya upu
0: se fa
1: so le nga pia fia i si va ya le le fa tara a o o fi fi o ya a
2: Wow, you have half time or half silly little too long. Tuno lo fale. Ah. Se upo lo ko haus fale si va ya. Ma le van ka o pe se va si vol lo makua.
0: Ya pe ya fi si le fi fa ya fi ya te o.
2: O le van o.
0: Ya fi si le fi fa ya te o me bo tau tau o se va si va. Ah fi si le la ya. O la fa nga lo ngar ta ma lo la ya o nga na yo waro. O le ta to ma ta to fa le ti o. Ah o fe la mam.
2: Na le mam. Ya five time or five see.
0: Fela mama. Tu atati ya ma wala to ele yo.
2: E po fela mama.
0: Ah, fela mama.
2: Ya five time or five see. Ya ola mama. Ah. Ya sa nga u va ku fo ya ku lo fa fa funga anga ka ko wa ku. Ya lang ka kala fu nga le ya pe bo nga lo la ka kiele a.
1: Ya.
2: Ku sha wa ken ya.
1: Ele si ku ken pe fo. Ka
2: wa e se la mama na ke le manga o e.
0: Vai temi o tango fia le ava oti tina le aing. A o tango fia le ava. Mo fia inwa le stopo a l'orchestro le vese ave mama.
1: My sweetheart.

0: tulai mai tātou taimi wa lima e te aile i tulai tolu. A mori atu le nganga whātai man whamalo i le paia man manu le tātou tunu. Whapena o na mafuta mai, whaptai fo i mo i lātou o lo whapena na olea lava, whamole i lātou o lo tamwhai mai ia olea e tali atu lava le telefoni i le nganga man whāla le stoi no teito ia ngai le o kiria le mai lau sauno mai ia. To e tau mo fai mai e mal manunga lava ia ma le fa pel pelenga fo e la u fainga venga ia o lava ne ia to i tua le tulanga i se fina ngalo ia e fa pe na o na fa o mai le u fainga venga ia o na fa, ma to tau fai fo i le fa tino tulanga le u langa a wal fa mali e na o lo fina ngalo ia e le ngata i indipese au talinga fo i ngusiri. E lea ua tala le tātou le teo o le tolu lua wha o waluono waluono le tātou o le teo le wha e piwa walu teisi maltasi wha mō ia i laulava la au wha fonga fonga pe on tau tua tuai le au wha inga luenga ia mai lava i le asonga fua aso lua aso lulu aso tofi ia aso faraile ia se io lava le astonai o le kako klopo le astonai na e tau tua tuai le sunga ia maukeni. Ya mai le sfulu se ia pa ia foi lei tu la e tolu le afiafi i le astonai ya pa fa pa foi mo se ava no le astonai ya ki ang e la lei cho ya nga ka ku ko sunga ya mau keni e le ka ko klopo ya nga nga man fa lo a te to ma
1: lo la
0: mau pu ya o le na la va lo tan fai la fai nga venga ya wa la ma ni musika. Ya walamal fa no fo file muhina le malu tatu tu no e nga ka fo ile o le la o ke fi fa so taito ma
1: sa wo
0: i le kulanga pe o le nga nga ama ta i le tatu po kala me o ka pa ro tu langa le mo la tu o lo fa pe nga nga vinda ta vale ye ye le ma ta la ma ye ni fa la be ma tu ya la va o la kupu mai sa mo ta vale la ve ve o la ma wa fa le ton wa le si ta vale ku sa wa wu ku lo wa wa ilunga pa o le ta mai ta vale a ia a o lae nga sa o ngale mu le ku sa o le saita o le loli nga kifa nga ien ta vale le la kiki ia ma fu e longa ma fu li o man tu fo o le loli o le ta vale la poa a ia ki vakula ia o paule mea ia la ua fa tai o lae e sa o ngale mu e le se si o a lae lai le fan mai ia pa se se ta vale le la kiki ia a o le tu langa nga o le si la ku o mea tau tia ngo ngo fo le ma sa po ina la vale ku langa le o ki se vi nga le a wa o ka ulo ing mea va penga o ka ngo lua se vi kong o le a o le o la telefoni e le ku langa e le e vai o le mem tau tia o le whakai si tina le ama le whangau le aku tina ama langa whangau a le sau ka avali ala te maitai le ka nga ida iu ke lunga ke lua maua e lunga le Facebook nga ua tu mai e tina le ama le whangau lunga e ke le me se se ia a ke whaku le wha maula longa e le ai ma se mali e olu loto manga ia le au mainga le au mai e le uso le au manatu le fai mai a kouka wa ai e o se ka nga e o se whako e seng o se ka ngā ke no inga longa se o ia lenko i kiki a wawa ki wha mai lan tāwale lenko fai mai lor whaupunga mai lor whaupunga lai sau a mana tū lei fai mai a ua lei loa ave tāwale a ua ka ngofi tāwale a ua fo imangi lai sene wa e ala ngā longa winga la ua loke lka wale a le fua le le eise e le eise maa malama anga o le ufa mali e fai mai la ngai e fai mai ia fai mali e fua ia kio tina a e ke le mali alo loko fai mai ele malia lo loto le u fa malia
2: ye
0: kala le le mai ele malia lo loto le a fa mai lo ma ngai ale kala al tina e maku al tina lo fa lo e o le fa na u le fa pa ye a se se na e sa u le la lo a u le
1: sa u fa ma e fa kala
0: mai ele malia lo loto le u fa ko le ala i lo ke le fa mai fa malia ku o malia lo loko wa se se le le ku sa u ko ku lau pe metina anga le ka anga ng kavali e makua fa ina le la kavali malang fa nga uli lau aku ulang apito a sa ule piko le ya ole me e lua ma ngou ma vo fa wai tal si alu sue nga vo ile mau mai po po tsanga nga kai la kui fa fo a fo vo la nga kai la kui fa fo ole wo ma nga sui le fo le wa wa fo di fa ta si ata to ma sa mo wa sa fa ya sola e o ka ko nge yo aku se se ku o wa la e o ku nge e ka ma ka ka ko nge ala ya nga vale sa mo wa le sa a a kasinga me le leite le sto ino tu le pa nga me le yo te mi o pal mi o tu le pa sa su ye ku le pa fa mai ku la me la ka ko wa lui fo America ka le ni ka ku ka vale America o mai o ka vale ai la o mai o ngai ka ka ka ni si la ma a o yo ma stadio ya be ole kulanga ngai
1: a nga ya fa kuanga ya ke ho la ko ya ma sia ka ko le ho ku ku fa ya ka ko fa ke ke a sa mo a ka pe fo me an ka mo yo ko ti ki a ka fa le ko ai ko va lu pa se o mi sia fa nga mo ko en ti re na la ke a wa a or ka va le ma sa mo nu a la ku we la papa ki we o la ku wa la ki a lo ku ar sa war ka vale le kwale ya maski we sa war bo fa me lo la fa ho te le ma nga yang ye ko ngule le a le us kai ku la fo e o fa la modi a awa ko la mo modi a fa me a lu la le ka vale sa le vai o fa ngi me le us kai modi us kai ku la fo la fa be ka fa ki ka ka ko lo ku fa fo i
0: ya na to mo le e ke la ku la e ku awa ma di yole umata no nei ma se ma ko ma se u pai se auma ole ara ma ko maka maka i le tv la sa bo i ye wa o wa wa wo i ita o fa ya o nga me ata ma o fa le vija o lo le wa ku ai ku i si ka ma ya maka maka ki lo la nga tv sa u ma po kala me sa mo ma se ka o ski la lang po kala me sa vai sa u lo ole moli ole mego ke akai le o matende ole afa fonga mai sa bai o ke lo inga ke o bidi mai se se e fa mau ye la ngol tala le al faisa ole fo kwa sa wo ma ko faisa nga lu sa mo fo i fa bla bela la toa e sa wela aka o fa o ole o moli le magi e fi ni moli aka lo fe e ka sia le moli le e la ku ku sa e la ku lo con el maque que sale longa la alua nga i a i o voy al más señala e fa mai o le kala ngo e ta si ale mori o le mori foi e ola i a o ku ka vale o
1: nga
0: i o nga voy la si bien tanto wa
1: ka si al mori nga nga ya sal ya
0: i nga i nga sale lo
1: ya va ya ko nga nga le ba ko a mori fo mai be ma di eh la ko la uf mai len ka bat mai alu
0: alu
1: yo person e se fue pula fo
0: la la tu ja mal ja un an ma ko vea o la uf yo ali fa len i mori fa mai e ka si ale mori e la ko lo ko ngi ta le long al ma ke ka ka si ale mori ke ka u ye nga nga ta lo ko ale o e le pe o po lo e ke le mori o fe la ta yo ya ole pa tai ya ole man ya ai dei mangi fa vela ole ke le fa vela vele e mai mala vi ve ka bale o po lua so po o ya pi ya ole fa fi kai o ye fa i lo mai fa le e le o fi fi ka mai ka ba i e ka o fi le aisha a ole a ka mai ki to le ma ko ke o e fa le ko ke le ka ko a
2: ne ka mai ke ko
1: ka ke longo fi ya ka o fi aisha was ke leia swing al melo isambo
0: ah
2: yeah
1: wa pe a fe wa ka me ki pe fo le le ah wa le ke ali si le
0: yeah ka ke lo fa me la ve fa mai
1: ka ke lo ai o ka die lu ngam ka die fe o so lu ngam fa pe sa le fa pe ya so a le o ka lo
0: winga yo le
1: sa ka die fe o so lu
0: ngam ai le ke
1: a sa ba ni le wa fe la ko pu le wa la a la fe ka fa le o ka lo lo sa kango fia o ma de ai sia ia alom fa ngau sabo
2: ai o fe ngai si kama kama kukua a ka wa ye ku ngai so ne a fa o so ka mai ki ka ki wa ye kwa kama kama ka ke pe oh my god
0: wo sa ngi wo pu e mai ni se ringa le biro a la u ke wa ye de ka e o po a sa u fa pe ngai de a le wa le ai ma se tino ke do ku ko ya o i ma tu lo ma pa ah, we don't go winga or nika ma wang woof, I give up while homeless. Why, loy lava lava ma, Yanga ba ai ko ala ye ye wa pu e mai nge ye ka ngale pu e mai le bido pa pe ta lo fa e wing ole ai sa wa a wa fa le anga ia le atu no ma na yo ka ku ka ia ta lu sia ai man wheel town fainga fainga ma lo le mai ma le fi mo le pale mia a ia fa i ti ti e le fa pe o ie e o la e sa lo ai sa le ai te to ma pu la ta la fa ia le anga fa i wa fa i na tu nu te le nei o nge i le la ku ai ka se ka ko ku ska mai ku ngu wa e ku nga ka ngu wa so o lo sa mo a ko le sa ia o tu nu ne o le mela le ia bu ka ko i lo ia o le u a o so se me a wale se me to e fa i o ko e fa i ko fi ia a o le u a ta pena sa o ni mai i a le poni e I may by the rivers of Babylon. Say that was your best name, Okako Fanga, Fengai Mao, Onga. Yea, young Leole Tua. Yeah, Fengai Bell Doe. Yeah, Mao Onga, Nifo Vanga, Oleasso.

0: Ia, ua, toi lua se fulu nei minute. Ona tā leo leitu lai fā, ia o ni ngalo. Tā voli fā, mūtale tātou porkalami. Ia, nā sātou fā fonga mai. Ile mātou fā soa fō i maritina ia upu. Ia, mā nei a,
1: ia,
0: esi fā soa.
1: Papitai upu. Ia,
0: fā bea nā o mea lalu nei. Tātou fāia, tātou fō i mea le lang, ia. Ya na sa to fa fonga mai ya al messi ni fa tal tina ya op ya tu what for sunga lu fulu fulu fulu fi wa leva na lunga pole la wa lava no si la fi be fa pe de
1: ya le
0: allo lava so fo man we am
1: ya le tu fa tai tai to mata ngo fi tele ya le tu langa fo ta pe na mai le ya si fa tu fo ya po si ta to a tau salo ta to la le ma lo fa tai mai le nga song song a upu ia wa matango fever nei vai ngole ol meta wa ia tau a ta tu ma fuli ma tele i le tua ol me sili le ta wa a o nei vai tai mi le nga fu inka ko ave o tala fa no no ki o ta tu tu nu
0: na
1: ia e ki ave ke tala le le a e pe o ta wa le nga ku se e wai nga o ai le ne un kap kan ngong ai le loto vale ma le loko le ai ke no le o li o le muli muli ai e su ai vai loko le o le mo sa uti ti na fo i le ma le u a u ma ngongi wa ta ta e ai ai ai ka ngoi fo longa la ulu u wa ya a o le di ma di ding el fang fam ai fa ma ya le o li o pe te lu ma ya ko po ya ma to mo fa ma so Wa ya ngalu ni ki nga e fa ta wa e ave ku pe e ola nga ka ka marki pa ko e lo ma wa le e ye su le lo ko le ama ma le lo ko
0: ba le mera ma ta ta nga ta sa le la wa sa wa
1: a le mera ma le ya o le tali ni tali le ni fa mai tu ai pe ai al tina le a o le me o atu ya i le nga lu ko fa tina le e o ku ye tala le o se kala le wa a Ni ala ye le pese wa sul veta na pu na pega fa tu fo neti na a ese le manga ya a ya a oli tu langa fo ide le o le wa ka wa fa ta wa o le wa fa ye ngi ki ngale wa o ke lo le o wa lu lo e o le mako kwe ma le te u tu tu ila a o le mako kwe ma la ba yo o le leone ya manga ya fa Ya la te wa tu tu tu wa lu la ya i ngu le le kwai la lo a la lo i malpone le le kwai malpone wa lu e foi e fai le aso se ko mama ha u la ko lo le o le me le wo ta o le me o le ko ngul tu spa ia le u le nga u wa ye o le fa ti no tu tu i la manga yo va nga le fa ki ngo e ku so se mali wa tu tu i la e a me sha ka ia au ma tu tu ma o tu a ma tu e o fai se au ma e ule le e mai le fang va mango e fai le fo le fa tau a le sa ole a inga ma matai ole a inga o ke ila o ke dei lo wai ring ka ko tu fa pe fai u po a e ke wa sa no mai lo to ina o tanga lo le ko nga ngai lo ko ma mai lo ia lufi po wa ia o lo te a fe tu ila nga nga mal fa lo e mali e lo finga lo e mai ese o tua fine o te o ke uina o ku i u ingo nga au ia pe a e fin ia mutu mutu mai lo se o anti de ai ngof o le ia i ko ngole ai nga mai o le tu la kukuila
0: kukuila
1: e fa vai me tu spa ia ke vuele lo i su le vai su o le amakanga le o le o ku so le lo fa ai do a kuai o le kai mi o le amari u i su le fa i tina le o le uo a o le rifa o le ide o le famago
2: Nah,
1: ya pega le tulanga nga le wo ko manga kua i le vai nga buka kua fa ta ya tuita le la go fa o vo i le vai ngol tu pa ia fa ta ua ya ao o ye se si vai nga o le la ta sta tu pi se o le wo mai ta ua tu ia wa ka vo i nga fa sta tu tala a te to fa ma vai le tu lu ia a o le a fo i le ia to fa wa wa i lo le ya ka nga mal fa lo alo Ya o manga yo kere lo kwa lo ngolo ngoi le a.
0: Ole.
1: O manga yo kere lo kwa lo ngolo ngoi le ile tulanga le nga ka ko